Gising kasi si Paban dyan sa sala and I'm not sure kung anong oras si Paban. Saka hindi ka naman kilala nun mo. Hindi niya rin alam na may kasama ko dito.